Rubisi Bouton Croton Romi Waika Radio Fratente FM Sadakina Soso Kosia Megiso Sawa Atalata Nasara Wanora Yrokanyenda no Bokatian Suru no Bayro Sinson no Bayruame Yukan Kobane Kan Bakino no Baita Pepe Yesume Fratente FM 96.5 Kiso Dario Bele Yugo Chauro Praku Kangege Kao Mimi Baru Aukasuno Ame Hata bra genge gusuno bando bile kwa gusuno kaso wi so adasia gison toro ye ma atalata ya daya wura ma bira mi gasa da kar wesi besem san kite ka san de ma so so ta da kar wesi mi genge mena de ma bironi san ki unity so sa da kar wesi mena iti radio gawo kai ka san ki so da ki sire ko ba ya kayem ba ko me mena sude dabira mi gani na kun gina bipa wa duko tro diro ni tinne mo bombira gewa mimi ba wel wa okati no ri mo ma no fa ba mo gusuno wasin ala fe we sema de mi barate trasi an pe an kombare no one wasi de kan yimo bararo ta ko tro mo mena tenti ta ko na kuro tanda ne so ki wollo be sebe mbarara ku magina gina sun pindu pani san ko kana to ko sun piro piko piko santi no re mon pa e samo yanka wiso ado su kana ba wore ko mate so wani ude o ko magero ko da kare kmesia bo so asano bira gewa mimi so awon apuro da kare kmesia toto ye ko de yamo yanu wiso adawa ye ko de wuso teso da kare kinte Isakimi yangu iso ado giru na bura arigea sude sandanye kena mo masa membo Isaki yako yansu kwa mewa mena na siara na tabra bama Nako ma ure na baru kwa mfuwa iwindi kono wongu suno sundidiru kwa sude ura Mbese sankite mbira gyani na kongina kana imam Dosa no wapiko Fratente FM 96.5 iso inomu me Tosaini a garikuma mbee.

0: Purane, Dambulgane, Wayuyu, Purpura, Mel Paha, Jawa, Mel Paha.
1: Iya wera beru bisibu sokoka beten sakiruda giso sosoke sakite sakoka beda wa yes amen biramiga sako besen dakari wesia demina be inosia meru bisibu mia giso and dakari kwa besem bibum biragia wa sako wura bi nenu bum biragia miga sako besen dakari wesia amen ye giso bandira bi nenu bu takpa bandira tonura wimbi we bunu nene to bebara bembi buwe bube nene mino pana rata dira bara bembi buwe bube nene re de bandira bara bembi buwe bube nene meru bisibu na nye imano ame sansa inagirwa bandira giso bi nene bu bukpa bandira tonura wimbi we bunu nene ra bebara ben bibu obu nene mino panarale dembawa baba nagire baka bibe wemu bube nene yena kia neka be kanenso sanu soko dai nenso alfa alidu wiwi usina okpa kawia soko sakiteko nako nunso ruma alfa alidu mataka isoge
2: Nasera bega son hogi.
1: Anayinu gya.
2: Hagu sunu sera.
1: Yinu ga bwado.
2: Alafia
1: ma. Anka susi turuturu gembo kwa kwa sunu no wasa.
2: Gema.
1: To, mbira bwado ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nasia ya kwa giru dirima aka besen sokuru ura fatente mini.
2: Nasera.
1: To, anu wa gari kote sasui.
2: Gema. Afa hai biki ya wa.
1: Kagim.
2: Aka yigiru aviru gone de ma. Ah, nengu hiya san susi emu. Domi gani ya yiru awangu siso. Maka suwa gari anye wala gono suwa dagi ya. Banye bigi ya yin tim yara kwi de wangu hiya sansu simu.
1: Miami.
2: Ya gari bigi ya mandore to.
1: Ya wera.
2: Oh.
1: To. Mena asungu isma alfa domi giso. Miga kura mo yisa wa mo suwa iso. Yena kakiansu gari kote sute dari.
2: Nasera.
1: To bandira giso. Bini rubu. Tonura win biwe bunu nene.
2: Nasera. Fai ya bigi ya mini. Yasa fai yebi. Sara magiri mbado ma. Gire san wa tubi
1: yeme
2: ngwene behen to kono bin la ka yara wure ko bayi riso busun sadaki ngwene banna sun sadaki misa sokura mo babu kasu suwana busun su asure dede suguna su tubi ko sadiri
1: yesa
2: zatire ro gibu be wa matire ro garabe la ka ni wa bira iso bara gabu busike banga tubi yirmu ya gya kora mo to ban behen gari ko yesu hadagi mo buk suguna su tubi kankan kere
1: sanso
2: ama minno saga sa tuba kabese won pi wi ni so min non saga sa siasa dema sa ko min non saga be tu sia
1: mi so
2: anwa
1: de wera to sa so da ki
2: ye so gian ton ra bi mi bu nene un yira bikia ye won ba gi so be han wu sa o mini
1: ka gim
2: ya mera bango ni ni si so agura ni bamba sia
1: mi mi
2: ye dra gian ton ra win bi mi bu nene ye sa wa ibasu maru sinano un we ni san ya wene re
1: mi mi
2: mbasa ko wena sanka yawane an dunia so gobi we mero bisira gura suane amana so kuana su hunde gira kosina
1: yeme
2: mane hunde koni yene moya wa wonno mo won ya mo maya wa nenno mo yeme ko san ma duwa nenmo
1: yeme
2: munan bi kanen bi mabade ma sabere namo sambiru kisi bago nyene ma banyene maba kimbo ben tubi suinwa maba kum ben tubi kon kama de ma benti bogo ben bibu kosina wa
1: hakika
2: min non saga sa wabara ga kosine sanko min non saga dari
1: sasa miya isawa
2: madalla nasera
1: tatu sadaki
2: un tiro saga la saga gari gelmo
1: kagim
2: ama nan sika sa

0: kaye na girmu gonko esesia wi esesia ko oman sanwa ya metri
1: meme
0: na ma binti sera yi la ka de kanwa mina giro na sukura heu kaman doba
1: gima
0: ano mo sasa bebara ginya bi wene
1: oh
0: te na woruwa nene nem bi mara
1: oh
0: zane woru nenem bi mara manem debuso
1: oh
0: ko nem bi mo si anen de ummi
1: won debu mi ka won bi mo si awu ya mara bi
0: oh
1: won ba mi o
0: ah o nen debu mi ko bi mo si ya
1: to
0: nko da umbe wi daru da wa me
1: meme
0: to ko ma wi so siru ye mbo siru uranem ba ko mi me
1: oh
0: panem bo siru yuku ka konra so hete nem ba mo
1: oh
0: ye mi mo so si
1: oh
0: uduari zanen debu so ko manem bi sosi okaturi dede menem ba ko na man sosi
1: meme
0: aba behem busiran besem busirun ko ko sako ma konra
1: awu yan koro
0: to ti ami nen debu we unso
1: oh
0: we nem ban sesu wa ummara nem ban sesu wa ummara wi mi umore mi la kare pinuwa
1: meme
0: nyiro mi duro sa wi ratonka mo ma sa wi ubukure menna ka we nem bi mena wi wa momini wi molisia nem banse su tonkuro wi mole gangia
1: meme
0: winduro wa onku me winduro seri
1: hakika
0: nem bi molisia wi mi to yande onku amea
1: oh
0: nem bi tonkuro ngwe ne molisia migia
1: won bi tonkuro wiya ngwe ne odamigia
0: dede la meme
1: hakika
0: domi wi ko nu sosi wi ara nu sosi
1: meme
0: tonkuro wi no tonkuro sosi ruwe
1: meme
0: tonduro ko tonduro sosi ruwe
1: meme
0: ban sosi ru kosi na ko bogo da kosi na
1: ara de me tondro wi tonkro so bro ko mo tonkro pa ma tondro so bro mo
0: ana de mi su me
1: ben de mi su
0: ana so bro ya sana de ma winti ko no mane ne me
1: mie me
0: to san ko gari san ko yewuna na mo
1: ke ba ke ba
0: dodo ka
1: mie me
0: to mene gia nem biru so mene honesa ka me ba so ninu wa mene wasa do to ko wi sa sine sa ka wi wasi wi ngibu be mine wo bu marisia wi ka nyiru bu me ba sa sine yeso ana gura mini
1: mie me
0: Na ka mi girwa ye ye na tuba ye so ba man so ye amam biki ya mini ye san ban so na ba ye kwasi na mo
1: so na ba ye kwasi na mo
0: ba ye kwasi na mo ba so marusina za ba so marusina suku ka duwari na se san be sen ganu ye sa kito san ye kwasi ne
1: meme
0: ama mera se te la ka ikinu ya ka tie te me so bibe ba nenu be ba tie mi
1: wa to bi be banenu wa
0: la ka ikinu ya
1: ka tie
0: bi
1: ya ba tie mi
0: oh
1: ben so na gira me
0: gari ya wa da bi duro mu men na se su ye non do akama figo pa he non gi akama figo
1: gema pigo pigo
0: oh be ba hen te meneni te non un batiro bi ba miro
1: sansa
0: un ki wa ba ku wa miro
1: gema
0: to bi wa be nenu wa mi me ben so si ru me ye ba ga so neni mi
1: nie me
0: awa ben go ben wi ban de mi su su wa ga dami
1: awoni
0: ben go wi mi ron de mi su su wa ga dami
1: awoni
0: to bi wa su nen be ba nenu wa ben gaba mi so wura ma biwa gun keku en bira mi ga ben bira baram batule biwe su gumo bomo ide san yene la se wi kun keku e me
1: oh
0: si wi keku o ma wen ga yirumo un ga nun ki inyene
1: awoni
0: an ka na win ganu di
1: nie me
0: eh eh un kuma an na win kuro bashi eh eh un kuma ye umu behen dai sama mu an ye wa mu pa na ga witusi
1: nie me
0: un we ne an wa win boku o batule bi gura ton kan win boku o tira si bashi tilasi yeye da amandi ya yawe tilasi yesa beba ma nenu wa banke okwe bade musu sosi beba san tonkuro muru gibu bembibu bara ne na nkutonu kina wi nganu dimu
1: meme
0: to tonkuro beba nenu wa beami zaba be neni bagura kabu sekuruwa yebogo wi somo ana duro wa o angu wi kin aku wi nganu di
1: meme
0: ni gro wi nenu mi ti o wi nenu mi wi ongu kuro yu ma mure ko win bi ton kuro shun ni angu tonu kin aku win ganu di
1: meme so si te babe won ti ami
0: ti ami
1: amanga giso
0: awo giso ti men wele yansa me yansa mi
1: ta
0: sari wi koko o win bo seru tobura me me aka nyiru opuru won bo seru so aka buri
1: meme
0: ma buri asara me won bo seru ra ko yanku nun bara ko suru mare goya ra kane
1: bo
0: so go de suye wa
1: ika sun tonda
0: ami ano mo
1: oh
0: baga bebe kwasi na mono yete gia bibe ba nenu a ye bibe ba ten sa be bara me obisi yawe amara bibe ba nenu ko ga me obisi yawa wi wi ba neni wi ba neni mi bin go wa win turuku mi lo
1: hauni
0: za win go sari turuku mi wi na nyinu mi ba wi neni ni wi abara wi ara biki be wara mi ni ra wara mi gia mi ni pobini wane kasa wi wo nyan kasa wi giya mini mi
1: biya mini
0: wi ba neni mi za o nu obaye biki ya mo mo da o nu me wi ka wi di ba san wi nu ki ya na ya san kira ni ro nyino ran kasu o gari sa wara ko
1: miye me
0: o mena o meru bisi giya mi mi ba wi neni ni ni ro bu waru ye bara de to waru ye bu wa bara wi gori sa ye o bisi kwa o be giya wa mi kumbu giya mo ka wi ngon kiru me me mi wa mi o de mi su wa on ba wi ku o me ye so wi ngo se mi ye so ba wi ye ku o me no ama gari wa sa me an ku sa wara ko won ni gura nyi mi
1: meme
0: to ye ra me bi sin giya o mo mena bi wa wi ni no mi baba na ba wi da guru so pa na sa ye o be ndi mi su giya o pa wi mi un sin mo ka mi ro bi si berabu ama wi ba ma ni no ani
1: o
0: ma ba ture wi ni no ani wi wi mara wi ya wi ni no ye nton kuro onko me yen tonduro maba wi dobu kwa ba ka mero wi be nenu ami mabe ba noti akwa be se si asano anyiro bu nwaro we go ma sanu san
1: e ko sanu san
0: ya go ma sanu san ama guso ga so yen konsa tonda
1: ni arabi
0: ba o mero mindi bibu mo ya ngun ka asaria guso ga so yen konsa tonda mero ngoro goro ka wi ngobi ka yen son wi mburan sere o duro anyina kwa duro warari ambe nwaro wa baba nkunu sunwa ama nwaro mera maga bu nwaro mera kawa ben begu noni kun kuetia
1: yan kuetia
0: begu noni yan kuetia yere mayiru tia kwa
1: awoni
0: yere mayiru ngo tia ku e demisu ku tia
1: ku yamu
0: demisu yan ku tia ku ya wakokoro ku tia ku
1: ben kura
0: ya ga gari e bikia ya ga mandore yirami
1: yeme
0: baga bibe kwasi namo ye de sa ti sa nyene ye de anye woni kimbia ye de wiri nyewi kwande giya ye de wiri nyewi wi za gambaro tendi
1: tendi
0: wi mero yere mo za boko tendi boko tendi mindi mero yere mo ka more mini ma mero wi gun wi bi ton kuro sue o wi ti o more si e boko temi bi wi un ton wi mero yere ma yero yaye
1: me
0: awaye ton be baga bibe kwasi na mo on menna be se poro ba na so ba ture won gison sa wura sa sun no ma ben dan ya tura ba baga sun ye kosi ya no so go na ma be ha mero yere ma yero yin mi
1: awoni
0: so go ba ban yere ma yero yin mi san ye nye so go tubu suma ga be ha bi bu so mi ndi sa were to sa ra kun ki do mi menna be basun kire yabanga sun kana me buson de isa de mayuko pe de me be han do to go go sara no ubiki ya mugison basi agosi ya pepe la buson si gunyene asia
1: kwa
0: lukoroku
1: tonduro
0: ya de mayuko pe
1: ya
0: de ma tonu mannu pe ri mo an la ka mo ya tura bikiya ya ka man bikiya te kwa ya ka man dore mo
1: wallahi
0: to ne ma anu ane yiru se be ba be kwasi na momi de baram bukpani ya re nde bankwa
1: bankwa
0: bara ga be mbibugunwe awo me yan pe yan san panaru
1: ta
0: panaru na ya na we ni won yiru nti o wingi ya pana won anya wi wingi ya pana won pe ogogi ani ne ya
1: o wi wingi ya pana
0: won pe ogogi ani
1: o ma pe ogogi ani ne
0: a o mo bu na isa giro o be ba so adagi nti ba gabu nyi ba ma be nti yen ba ma so nyi
1: meme
0: na gari ya tura tonu yen nti giri akuni ya wani ya giro
1: meme
0: to an wa gari ya giro sin
1: sasa
0: ya no bu sin
1: me
0: akimi ara ka no
1: to
0: madanla suko kora burawa
1: ami arabi
0: iya soko kana
1: ya werava
0: un panaru
1: neme
0: anwa
1: asana
0: iya gagi akpanaru wene no ya nti ya sun soko na gisoro
1: kadabira
0: iya gison sano nena gun pane no deme ya ga wene gi agi bakpane baga ben bi gonwe mino iya ga ti se se ya gi akwa
1: ya koro
0: ya won so gi asan ya mero bi so gi akwa ya mero bi so gi akwa no iye u mo poro ye wa mu awawo ka go king anwa ukasu unkiriru
1: meme
0: to mbansona andunia yirisho unwene ton anye me jardin unwene bune dure ne uri anna gbero bara ne mbo hiru dure unwa dianu ganu wa bara dure gbero ya jardin dianu ya de te tasu
1: wa au tasu mi ya nkuro busi dure jardin so
0: ka sa to ka tasu jardin ko ha ni nyega juka ki
1: ya au ya nkuro busu no minda ni ko sarawa
0: madalla awa
1: meme
0: to omena sugu kwasi na isadema nyete sa wakporo la kali gusun sun kanporo busi ya sun sosi akporo sango gien gie ki hane ye yi samera
1: meme
0: ya moton te sago embineko
1: sugu kaso su ye go poroporo
0: suna su kon asun de yo ga gien gari banun de ga gien gari ma gien gari no biru kisi ka gien gari kaso abia pa no biru pin
1: gadina
0: ton ma gien wa mu ye ga pin agi sun komoro ko ye ba ko sera
1: meme
0: faye sa giro mini unwanti awe gwanti roma ya
1: sasa
0: hen anye laga ye kwa kawo ya metri mo
1: meme
0: amane kana mo mine shukura mo ne dunia mfai so to basuru ko bugude su tubi konsa deri
1: yawa
0: bude isa gerwa in yisa mbiru kisi buma yesu abuga ma gabu sosi
1: ya weda
0: inwa
1: chaza
0: un nega gari gerumo
1: ya weda fa
0: kashuwa ekpiyami
1: yeme
0: mena nega besara nwana mo de nega besa wanu mi nema yaburu gamu ne kamu
1: yeme
0: yegokun kamanyi yanko yenyi si konsuru nyondora
1: yeme
0: yandora ba bine kwa misho behenton giwa
1: yesa
0: to suku sanku
1: yawa
0: anwa anwan bi ma ago wen onene
1: mama yo we giso we nyanto da
0: ba nka biki on bandira nyantonda
1: yeme bi so no ko ngura ba
0: mi aki anda mi bandira bi ne bi bandira npa
1: ya pate
0: mi ye ha ye wiro mi yim di nugo konsuru ya toruwa min dia bi ne nugo pa nugo konsuru ku ma toruwa gandi min di wara fara kwa min dia nugo konsuru toruwa
1: gian nugo konsuru ku ndama wa
0: gian nugo konsuru nene gian nugo konsuru ran sawa aka na ye se da wa ma la ka remo nyinum bi yero mo ran ka bi sana mo yuba neni dome biin ko ko shaira de onwa o menem baaki bi wi ki on mi sama wa winye num bi
1: mi
0: ya nu ko konsola da tori baba ne woru ansi ya won win si pin ya wane tuba ne wi ninu ya ga wa me wi ne kirubo ye wura ko na nu yire ka ko to min ya nu ko konsola toruwa
1: mi ya me gia giru ka gison nu ko konsola kun tia
0: ya nsa tia o mena ma ko ngo gia neni awon gia tu mu wi go ton pin
1: meme
0: unwe ne wa agom bi neni Gusu onun kan won se siri ya nwa manyiro mbi wiwura pa won bi ubuga wikine nuko sai won bi baga bi ninu ti ya wikine nu mu sai ho ka won bi buso wa wi ka pin abiru kere ya wi kan kan nuki do wi ko nu we ne wi ko ko yan kere de we wi ko nun ka su na mu nkun tura kan bu yin wa yan kun sa so run bonu suku la ka kon ma won giya ni ma ya gun ga go giya kan ne awon giya ndemi su tubu wo domi me société wa giya kaka won giwi so si mi ya ye nkosuru na won wi aso si won mi so si kosuru ko ma gi aya nkire won giya
1: meme
0: on ya nya ga wi so si mo mi ya so si geru na wi ka so si mi on la sabu mo amo wi ko so si ru giya wo ye ngiru ya nkire won giya
1: meme
0: an pe awon giya so si nde me ka go giya so si
1: hakika
0: an no ma ye wolo aka won gi show me no ma ye go nde won ne ka won wiru ma go giya ga show won no ma ko won wiru gunu sara wa toto
1: areso
0: Aisho, omena winye musinya uga shonsiru mwa usawi go kin shonsiru nene o maga go we wi shonsiru mwa mo ka bom bom ku win ti so ba si yango afani mo
1: yeso sa rwa giso yeso sa wa giso
0: to guso de sa de ma yego pe
1: ami arabi
0: san ne be han bi bagun ke do
1: to to
0: guso so la ka ri ke
1: ami arabi
0: be han sa de ma be la ka ri kun dan mo batuno shonsiru so ban su ga fi go so go bu wara wa ma be he
1: pa
0: su ma be yi
1: Yesa.
0: Sambu yewa siyamu, yebara abe hesosi. Beba besa batule sara kuwa mi. Baba ma abe shokumu. Baba nka wwa sanon. Manku meba si, mwa tetan kwentu non nera.
1: Watu ya san de, uwena si, an biso, ake uduke, sake so ke dru gendi upana, makpano so anoban so bruso kwe.
0: An wame kanyangu kore, an wame ganko kore.
1: Miame.
0: Be ugo beba nakwa gishono. Batule biba no minyo kwa ya baga adwela.
1: Na wwa.
0: Aha, dibu ndubara anyi, andi jano wadwa he dibu wa wenki uya manunga fani kuwa.
1: Ha, uyankore.
0: Die di magu mpa, anu wame batulu biba nye kwa mungu.
1: Toto.
0: To, gusono debe henko kwa yungwela.
1: Ami ya rabi.
0: Ano mungu. Yen dira di ma ye, yen dira bi neno bakpa. Nuku konsula ndira bi neno bakpa.
1: Nuku konsula.
0: Nuku konsulu. Nengia, yako mbura kuwa. Za wengia bura kuwa me, siwi agia neni mi, mua wame, awikuwa me, agwasi mua, ya mana ya nkwa siya. Wiku umani wa nene kungombi neno mu.
1: Meme
0: yeba mankuwa nan kwen yi gombi kuwa omenna yeba nan kuwa mayira ka me yaga ne an gombi kuwa me nwa san wi sankuru toruwa
1: meme
0: tonu wi kun gombi sese an duniya mini gusun sun gafara kuwa amma nan wa hun ko nye mawin kokoro ko nwera unye mu
1: meme
0: tonu ngwe na gogi an nene wa aka yin wasira ba ye kokiri ba sese ya ba yangunun daguru afani kuwe nwe giya ko manunga afani ko
1: meme
0: amma ma wagiya to na sese ya to gusun sun wi dubuke
1: ami arabi
0: dumyan kyane ya unwera muno
1: toto
0: eh be hada mina samo de me hade kana mo sande yawe de me gyanji u barakuwa nugo konsura wara ta fara kuwa yandira bi ninu bakpa yene wamini ne kinnan bi kuwa wegi mama nwasi amona ko ma kinnan bi gya diri pa ma won bi kuwa sai ko won bi kuwa mi ko ne bi ngiya ko biru wura me
1: meme
0: ase ye momika ye ga bi be gya ye gusun wo ga be ki ya wa mi yemba
1: meme
0: domi go ki okwa opa gison won ye o ka jimo
1: meme
0: gogun ki okwe ke bi nwa ra kun yiro gi anamu emo Mena even bibusu siru ko ya wa ya ga ben busiru wene ba he gusu be gwasi ya yiba go ga waruji yen dira bine no bapa yen no so mi ke dira ya na ana omo ke dira ya na unun bi ka ki du ama won gi adu ya an wa gi en yen di nugo consider abiga mo yen gi an wa an wa gi gi ben wi nugi sun bara tu ba mo woru an pin ase yen biru go ne ne an wa ga yemme untonu bine no sai bi kuro shu abutura unton kuro sai o mora rutura an wa sai ya bara wi giriro
1: mi sai so ko yan ne pada
0: o mo do wa ye wi tura ugo ma wi ngari no ko ga wi we sia mo bu mi ya tu ba mo wu mi bi ba mo wi sine no ba mbe ku e no won wi aso hogmara tu ma ba anyinu bi bugo nu ku a mi ndi aga bu nwa ara woru ma aha yene wa me ama nku anu nego ma urangogia ne ne agya ti tano ne sesia ama ibiru sinyo bebe ku abem biru ya ndi nwera be habi hakishu komesu ma shari o ne na kun daga mo mine nwa mini na nku nye wi ku aye wi yari ya anduni o yene dun do akpuru ne go nye wi ye do amana yobe ntokora sha nse egeruko
1: kika
0: ma ku metuba ma waje ka sho adagi ma demisha ka mera ka sai wa pa ko yen kun kanu wene ya gwa ga ngona nduga mo ba ne gwa ya wira mi gwa gun ton gwa nduga ko ba o ngai mo se nya ka sho
1: yen nduga ko se ma yo
0: nya ka sho gwa ra wire mi ni mi ya ra gona nduga ko
1: ka gim
0: gu so gu da ko ko su ko tonu yen kun kanu wene ma ko yen kun kan ye kun kanu wene ma duniya ye se da kwa banu mera mi yan ko hunde ya demia bugo nun gabu ni gatiya babu nyiro buso buni awane wa mene kasa o koremi yaga de wi mo mene to guso de bango so sia ni gati giya isa ko buye gire buga so ni gati
1: amia
0: maba me kwa to no maga kokoro kwa yan ko rangu wa jana duwe bine no bu yan pa be han bi wogo don du be ba dabi
1: ako
0: de ma bine no bu pa anwon bi tubo me usa za wi tuba won biru mo kun ku e bugo gane tuba ro kara mi apimi ba npi an pi an sa gosia on ko se kunu so on ko nan dabun so bitin sona do mi gwari kun gu
1: gwari kun gu
0: gwari kun gu te mi ba mu won mi ban ko ye ga won tura ye ga wara no ane jira wara nte ma wura mi ndi ya wefa to te go ki u bani un mi go gbe
1: tente mi ko gbe mi
0: on gba yin bu he ara yoran ye go nyora
1: ban
0: si ma do ke paka mama gi a je igi ake
1: gwari kun gu
0: ga bu ye ba do ke te mo nde so bu won tonu mi ye ye won aru won mi afa ban ti ba wura gwali nwa me se bane gwali ba wu mo mi mo barzahu
1: Allahu akbar
0: oh bane amitura mi gen di an kin won tombu mi na duniya mi ni ka gen zini ba wu sara wa se na ba hen duniya mi ni
1: ka gen
0: men na ye ba ton ba ga nye bin gwali ra bin gwali bara be bere tonun koko su yi ga wera o ke o da won ke o de o de ogon bi nene an gon bi nene mo akun wi so afani kasu a de won bi ba mera me nyiro won ara sa ya wi ko si amo ma wanti gi ba nyina be nwaru yanku nwere baba nyeme ye ba gia gombi ko si anyinu so yi ba neni baya sun ko si sun nyiremi ya ga dia si sun biya ma tono win to raru tuba umma dabinu dunu mani mu usene nwani ya nen nyondo nwani wonen dobo wonne no bu yanku nwere dabina bugo nun dobe nyondo dabina bugo manu muwa amma kishira mu ma wonne no ba ku nwere won so shiru yan ku nwere won bu ko ko yeri asoro bu mi ba do maka e dienu ki won ya ma de bu mu
1: buturu
0: to me na gusun de ba han ko shi nwere
1: ami arabi
0: ma won gire ya ko ya won ko me yo be yen kokoro kura nwere nira nki o me na ngafa ba ga nti bu ne fa ino
1: baso ada ki
0: ba bu hadisi wikia ba bu de mo shogusia
1: baso ada ki
0: ba no banso ni hadini mbiwa gia afa ba be ba tombu mbi bu ne no ba sesi ya mu me ban ko ba yo me afa ra tiero
1: sansan
0: yafa win bi pana o baturo nke onwe baturo nke won ti win bi pana wi ama afa win bi gumma afa run ke we kuwe gogun won bi ninu ami won mime baturo gun ninu arabu gun ninu won ti agun ma ninu
1: demi barange baba sankura banu gi maru mi sa ye ye mi gya
0: awa onwe ne tono anka adini ko adini nyoro aye ko de wi adini nyesu ba un kasu ube won arwa ya won he wi sari ama wi ko nka na mu ye ko idi o ben wi sera mo win kokoro won wosira ma ko wuro ma ben kureyo o mena bebe tori mo ma tori ba ko ba ga ko ba yangun kari nye go de ton bo adini shinfa won wi ashi ade won de mesu yeti ya yeshi
1: ya yeshi
0: ba hanyi me afa woro mbi ba mini si ba amore wa be si bu si bu mbose ru higi ya barako
1: nyeme
0: anu ane wira mi bu oga ne mo no se ya ne mo won de mi won sesi ya yira ya nwere to guson de tonu sesi ya bu yuka nwera guson de bu wi nene ne nyiru isa ga mi abikia ka yene waya ga wene yena no shuwa mi ka ki duwe bu ya nane amona yen kokore ra ku aga bu mi ya nwera
1: awoni
0: ya nwere ki nso babu pana sai babu kura bakpa ka den gire sai tire due buka ka ki due ba yara sai ka den gire na kinen bi yari duani sai yan nene nwe ka nen bi biye pana kin university won go kwasiya pa he nen bi se yinyanu due ne awon mero tusha kan ne ma nu ne aki agi ako nan ko nungu shi awon tombu mi
1: ka duka ibara ra ome
0: to yen de bi nenu bakpa yirami ama nenu wa an dakure zanen ma ba wa mu ba ma bin bi go nwe mu nen mo ngi anen wa an dakure zanen wa mu nan ma nen gi ago nwe mu to igu de ba sun ku aye moru de san kun ku e ibara ko
1: mu
0: nga fa aye wiro go ne menami
1: yan wala na shara alfa ben saka sun sosia mini alhamdulillah su ko gere demi gari an wa ko banti mi yama yim ba ko ma adama sako so akin a demi mero bi sibu badu mamu la te bun di bakasu bu wa bu sosisi ba mamu bu bike na ko sun bike ma da mu sari mero bi sibu 65 10 0101 ton biko allo
2: Eh,
1: bien, Romina.
2: Yamara. Yeah, Abubakar
1: Zulkarnain. Ami Arabi.
0: Na nembi nungwe ma ye nembi ganu na uga manna wa wa migendi ma yira ko no nega wensunu so rakiru seri
1: miame
0: mikira wa gire kura ne isoburuko
1: miame
0: nwoga wonkuro wa nwoga wonmiro bisiya andunya mini nwoga sine sine na agiya magire yana yasoburuko ami sine na aya na akirumo mikira wa gire so kura ne isoburuko mi
1: miame ba bi onki uka yira mboseru
0: na na ne ma mbi ne andunya ngira
1: andunya gira
0: zas tenyiro anenye ten behem baton sinan bananya ton kuro ga win duron sinu so ananya andunya ngira re yanga so singa so anaganya mi ade magali so ya kye gabu sanasiya babu ne dagura sai tuba yendi ba sinen ndi ban nane mo sine mi kira wa gali so kura ne ganu shanku umban na bara ibere tubuwa magali sa miami mo iban na won ban nunne nwe anki awon bi go won onene ye so ha ye so gerumo ye bi ganu na ma mindi ya ga mo
1: Yeme.
0: Amo yiba ninu a ye bi ko no gire kuro an yenye. Wi a wi nwe wi anye. Gusun de be han kokoro wi nwera.
1: Ne
0: ye ko ngura an susi gare so
1: ya. Nasiara mi ro bisibu inu a demi alfa alido usun gari usun ipake na gison gar kote sa sun bi ne bu mbira gya bi ne bu mfage. Ya sa ko me bandira bi ne bu pa bandira sakro ma be sembi bu sakro ma kasu be sembi bu onwe bu sun ne noa ye ngere sa ko me mi ro bisibu bebe wa tintu ngai kasun so ada ke gusun bu adu de. Begi Idrisu Faisal me gison sakite ta ko kayari ta men nor kere ma ko ton paro e mando sa no.
2: La fraternité FM, non, quand on a ce gourou,

0: kezo turukunar ka no maraburu we bar kharbar ko kenar kusbama no ko gonu ifoyon to no kulpaiga ho indu ko gonu na talata na sara girubin kan na waran ka kinido ando yi enta an wujibre yi enta gano igonu sannaba nyene gonu ko ware ba me kulpaise waqtina kamila abro iban zano se tamma naduka denik labro no bonu iba zano se kasiman na dirpen ito suba laruba hanuna kake bukhinzo kake rompe baka mungara saudi bayin kakinse wakati yo za kunya ko ban baya kake kori kan kwe garasari tutuma dirigo ya kwe ko gonu minega metena ima inte making a karu suwanu wanu na bameno ima zano se tamma Nuhu ni ndo ni ingu ingana kwete uhumiyada wadai ama naruka Mauritania gana nye gana inkapwe odi ndikere nye mfaya likawali hino inko gono gana odi bini abuola abarugo neka iba zanose tamatama Hiya kamo ni ndo ni ibaraka wiki nasina gana kwezi ino kandungu unu bine gana okuna nye nkinko huna yo liya inyo ya bogo ni ibaraka gamba ya kakaki bedo wa biri biri yo kandungu kandungi bedo di mwini harukoso ibine gana okuna kwa wiki na institusyon wuna la republika mbon kwe kogonu naruka dantaka labiri foyo metaka mwisi ni kwe kubaro liandro mbweji mekine kanza nara ima abonza anonsa ya tamatama leo ni ndoni into ikolo kayo kina ikolo kene kagonu albarika group B mwimba director ana mekine za kasima na suyopi na sara girubi nkanda waranka kinidua garasa kake wukinzo mkwe mina yona kwe kubaro yu nyose domi kibu gudi zamatu tumado alma ya zaya nwea kwe kogonu domi kwenye mduka kuba na kofo yu nsugu mbwete kaima abon labari gwenye ka iba zanose tamatama di wakti yaka kini labari fwa wanyo gwenye kwa alfatan ku aba zanose kastero nyeno kameda ino rukuma na agindi nyenzo turuku naluka numa waraburu nke inkantei foyo ntono ulpeiga zaya khayna akinose yu labari gindo kuna labari sinteka iba kwenye anose nyeno imu nganda kwa eti gubiada wadai Aunia ma naruka Mauritania gana de alkawali khino urkhsni no naruka yoda amogonu binni yoda tagye ko gonu mayaka kameno kirese sadi mayaka kire nane nuntu tuma makamendan kirese gayo ayin kate de ka kwinna inwin ganna kwa rumiyada wadai Mauritania gana na bi atene de ya sawara tutuma na fai tutuma ka nte imbeo nane kadi alkawali hinno kabain ko gonun binni abain kanam mogin ko mahin kate kamum iwin ganna win do ni wan wan ko kana lim national za Mauritania win naduka i benewin ni rum na karino gina nye ganna in kaka i prezan kawdi na kamedan krese yin na kire yoda nye fai tutuma inta alkawali tutuma nyenza le haya zaya abannan ganna in kadi alkawali kanza na kame kamba dan kere se mogine kuyo ayinkate kabisa labari kere nukha iba agu buziri no sena labari ka iba kwe nanose nyeno de irkwe na ito suba laruba ka baso na baturi khandu iyenteo anwe jibri iya kunte anuna khake bukhinzo kakiru mkwe garasa kwa wiki na baka na sara girurubi nka na waranka kinidu anwe firigi wanwanyo mbano laruwa marukato wakati bon anabondangite na dirigo ya kweko gonu zake bukhinzi urise baya kakaki inyan naruka mbabeyo deya abaduna asudu ke bukhinzi bwankito neka tele abatena asute deheka bame gonu kugabon hana deya imbi nezaya imunye imani naruka ke bukhinzi foka kiro mpe garasari gonu kukivoka o nyo nabi fanyo baki dirigo atonyo waleo atonyo biti atonyo ba mwi fanyo afogo nuko kibo kanyo de gonuko naneyo kanyo badu garasari afogo nuko kipa mete de irpete borio no alman nagbe kanyo te nyo gonuko naneyo kadirpe ba garasari abate ko yanzo kako babeo afogo nuko no ko no seni huini suru uzimbiri derpe ba suba laruba tonako neide gonuko mware ba mwi fanyo ipe manam ke bukhinzi urikan kwe garasari ni bina yoma te suba laruba di za suzu wali kakwe na ukiri bame kulpa ibine mwoyeyo za wukan kwe garasari za mwewe boro na mwe harboro koke na arkusu koya kwa babioni ikwe masuru ikwe manabine yo ante bame kulpa ise wahalaba na hunanzebono andu iga kake bukhinzi udi nkioni subara koya demine kwa babi fosa demine kwa di bon biti naruka la sabu ikwe masute ise ikwe manam kiyo banna bine yo anze ba me kulpa ibine ga zake bo hinzo din yan na babo na metriki ba kweo na yun ganna zimne wan wan yun har kusiyo labari kere bon no kai ba gubzirino sena labari ka iba kwina no se yano kasiman na ibara kawaki na sena da yake sena gan na kwa zino kan dongoro ibene gan na kuna kirun ya bo gonu ibara berediga ne ya hon kuna inkire ha bor ber berio kan na mauka ba to madumi gan na kwa zino kan goro yinkin ko huno ibene gan na kuna ni de ya din na kirun ka ka bin baya ka gari o ka kirun be do ber berio kan gon ibene gan na kuna o ka kirun bon don ki bero dun har kuska kina institution de la republique yo har kusyo bon diam bon gonu sinadi kuna ya kadi borberio dan takalla o ka kirum bon giri to zakanyen gonu kon dunya be nye pene be go ido berberio boro nane pe ko gona ga bon bain ko gonu sinadi ga nye go imu ganna ko rumiyad wadai na mau ka bat ma za bor waran ka kin nugu nu ya ba ko ko gonu igbara diga le ya canal 3 do kamme pifo aladi mfagi na rumiyad wad umfagi naruka yun miniska kire okula naruka labari wun haraka wanu wanyo liandra ungwegi wifrida liya fai tutumaka nte nara sinali buon ya kikimino anahi ma borfo masika anahi ma kwenye borfo mudi au zanki nke zaya biti naruka la sabu nina abaka naise au naruka sinadi ganna kwe zinu kanguni bine ganna wakuna kakini kuhunayu yendunki ganna kwe bine ganna wakuna kirum wazan si tutuma be indi zamaji o bon do kameni o kan don goronyen ki har ko soni do bon gon dunia bi ngin go be meta gbain kate bene ma pe na mo gin in gbe do be be ro mo ka o kina institution de la republique ni ba ka ga ki ron bon kan ko ko gon ni do un president zeno un bon wan wan lio ki ron bon gon dunia be ngin go be meta gbate mo gin ko ma in kate indi ko consonel bon do kameni o ka kiron bon don ki minio de mun haro so aba maya ka ka ki dan takal la maya ka ka ki bor berio kan ya ka si maya ka ki o ka kiron gonu ko sharia ki yo ni sharia nguna beyo de o kulpai ne andron gbegi wilfrida agon ko ki bo ka de boron kulpem ba margu be kan bate ba ka ga ni bo boron no bo fo ka kiron gan na pe na ruka gomnan sion bon foro no in no ko se ilalo sa di bene mo pe mo gine ka aima sa mba ka gari ni na ruka senadi tik dali o subo gonu senadi abo ya kulpe dan no dele sa di pe ne gan na pe mo ambe azan skan buga no fa yo kan buga no me ki no kan buga no sa ni he o kulpa ba nan bene nze o i kulpe mo nan ze bene ma ko mo gine se ka wal fo gonu ko ki senao kayo e fo wan no au la sabunu nyen nagisi in ware zai kan la sabun nyen nagisi mo yene ko kan go ban na bene an yin ka te sadi kul pe hunan zebu be ron wan wa men kan be te e ka ima la bari kele bon nu kai ba go bzeri no sena la bari ka iba pe na no se nyeno garasa ka ke bu kin zo ka ki ron gon ke bu gu bu ke ne ka o kin na bu gu ido so pe do kan me de idin na firi gi wan wan yo no jibriye wo yon ka te ka bisa yi unye ma naruka ke bu kene ka wiki na albarika grupa B deya un ba direktor ifagi nara adamu shabi buko nye anamekele muhanono da koki buka kimi nyo ke bu gudi zama tutuma dugara sari nyo baki nyo nerikwe sabu tumeka nyo utamawo akulpei ate kaba ya katontono akikimi nye kakwe nye hansine uka nyo bara direktor yoni ke bu gudi kuna na metri kibakwe yo nyo na irikuwe sabu, sabu banna adamu sharibu ko. Aki, nunya tutuma kwe kogoni nyo seme, indi ya gina nunyo riga denye oba zibu kakao. Kuya naruka koba ya fo kwe kogonu kansugu mbwete eka ahima. Sadi edika mba, tila nukuse maki a ahima ya makademi na abaya maka bagoronsuka. Indi ya kwenye ba muntila dikan kinu nse sae makito, manunya ose, demine mbabe ose, kweka nte maji unu biletene demine kani ona, de yake tutuma ko de nya de bine baba su kamedam batira de yete kiteno ko fo mu nyu yakin kamedam mo se mod ko ki bayu ka kimi nyu baba nyu nyana na kamedam aw de yo kulpai no yo na kan yo do ke bu kene de kai o kinna albarka group b ke bu kene do kamena adam shabi bu ko akine kulpai nyu diniga ara no mi gara sari kan yo kwe kodi zaman tutuma do nyon ni akulpai nyon wuri nyon mete nyon batte ke bukinzo man kadu garasa nyego ilikoya na ndu yan yi ogonu ko ya na babu na beru na kebu hinzo da kulpa yake yi kulpa ya baka mai dan mojin ko mahin kace sadi ni ko di in kula nanda domi ho nyino ko di ko ko barau ko subani maka ga nyu ya baki borberio ya ne zaya director di ka agonu group B albarka da kan mai agonu ko ce bo kan yo gonu ko har kusun wani wani yake masoro kebo kinzi ono ibaki nyan nan babi ono kebo metri kiba kwe ono deo adi ii kulpay iyo ya bakula naru kakuli sali mwen kebo gudi kiyo li kan gono kochi oni mainika ate lakari kanobo sali dey kula nandani mabika kimi denyo kwe kebo we kan nanyo kiba nyego nyo teko denyo yekitefu nyo mayaka gana gana sali denya kaka ye kebo gudi ya kan kiba denya kaka yekitefu magana ewa kulpa abana ngoron seno sali nigara sawa na mwen kodu eka ima labari kerebon nuka iba gubziri no seno labari kukunteka iba kwe nano se yeno he anwin zinye dea idi he nunguya na kwe kwa barayo zama tutuma se ukakyo mkinko guna heri nunguya mbaka agari biribo kakano dea mbonsu bemete gambayi nikate nye bini ka nam ngonu kuba menware na inkinko kari nduka kereza guna guno rika nkinte a kuri sabu kazana kwe kwa gonu wabon kuri kabu kiri safu kazano nye mwa kwe kwa gono guno indoa kame abainika tenkeleza de kwilo di marugu metaga abainika no kudika iba katura ni abainika tunu asuini katunu metaga mbainika te naduka hewun guna guno di abara ise soki ndia niya di mne babe di no kwili na keledi sari wakadu ko kano bahe kodi bwambo nwya no na adanya zine buruburu yogo ali mwkodi ntutuma nsinka ka hune ka ima hundi ya kinka unu deo kulpay ngonu ko mefru iga he zine lalono akwe ko baroka wakan kwe ko guna ara nki lakari tinga bayo no datu nse nwya tutuma nina kinka na nse deo ngonu ko ware wakan bara he zine konyo sidi suru diri kwe ba ababori yo bombi ne kai kin ko hono den dum ba kwe o ya ka guna a electroforesry abate asute in kereza sadi obe ba no ko kereza na abara dede me kin ma nono ka har ku su ne la kareti ne ki labari no labari kere bon nu kai ba gu ziri no seno labari kun ta ka iba kwe na no se yino gomnansi o ka kere agoro ana lakareti gbedo fo yoga gbedo fo yonon baka agar gbedo fo kai gonu ko ke culture naruka tourism ndo kame agence yona de ya nemine ke agence gbedo na ta zama to tuma pe ko gonu nyi mun ta da mun haraka wanu wanu naruka borun maki wunu ka mono ware culture naruka tourism ndo kame na nyi gbedo di to tuma kan nan ko so gisi gbedo nyi mun gbedo mun gbe wanu wanu kin ko himayo ni agwamnansi wa kakire agwaro nya adika kimi haima gbero wa difo nyoma afo kaka anu sa nyoma afo tusu domi ni gbe wa gbe falon kuno no gonu kote nyan uruko gonu ini wanu wanu yoga deye wakti na kamba lakari fisari gbe wa dika nyimani mafo tusu deye mnyema naruka rukusu wanu wanu gonu kuhibo kakimi naruka agwamnansi wa anaka ila alote akano mwagini puwe mahinikate naruka woka chulombini bantusa kima kinsu banda leo kulpai uobano dene win noru adaka igana win noru adaka doka mwagini puwe mahinikate sari diri tu mahinika sari gwe kulpai kaburabate mate narikwe hamburi sari gwe di mate hinika aimabu labari kerebon muka ibagu biziri no sena in wakati kan neno anabate kastiro ina kamida ino kama na ajindi emna alfatanku mkikirese akisuba bye bye.
1: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5. 96.

0: sibu turku gibu kasar ko buton ko ton bromi wanka radio fraten tfm so da kina yo ka ko sio me dabar ben ko baye su minon pak no ko wano bo ya tamo su ko san no dabar ben nde wura ben dar bi so na ko gina be ben kuna no sio me nye be san te nyiro ko mi yadda wada yin o tin to kun gadda me mauritania wi min da bu mun fa do ke bade ka te nyiro wi hinda bar wa mi ikwe man no be san ke bu be ba grasa ba ka da su no ka son troasia dar ba so no ba ko gire me grasa ya ka yar sina yin so so sa ke bu be ngab su ti no mo do ke bade ni ko su ni no wa kwasu gura ma ke bu pibu no bira ga me e ka san albarkan ke do ba ke ko ba ba yin de te ba su no mo di ya me sa ka be mbara nyi me ka ke wi ba mi be ba ka wara ga nu ni na ke wi en so so da ba ru yin ti wa no ko be no sia yin bru ni kwasu gura mo me basan beneten yibe bakate ba on wene bo suni sa su kasena yenti so aso ni Wilfrid Leandre Bibeji o canal 3 o numero do ka yo do sundi ya me yengar pakena yenti dabar wa mi ikoyman no wa ye mbiruni pasu ura kreti gacho pusu basan ka ko ko ngandia wo win u kwa so aso ti dabar wa mi ko ba manka ni ti ni ko ikoyman no wa na sira na tabra i radio ti gabo yo ikaman dabar be so da ki ya morokum biru Blaka Castero, we attack no braggia, it can if I sell it, is no no more. Dabaru could be kitty in a concaveda wagiso, a darata surus or some amenin so no bayro, Dabaru could be kitty, nakum yorawa, besem kill bibu, bebe, ba garasa, baka da. Baki, one rairu ka, yen dan of katia gya, yen girubu, kusunon kasuntura, bako ye giri siya. Domi, guru grubu, bebasan bagarasa, yen gari wuna na mou, dabaro, nibasun kan, niyami, asanare, kona, ti, wami, siriru, noru, minindi, kasa, piko, minindi, kakobaga, bako, giri, garasa, yaka yara, mena, kyo, bibu, bimobu, bawe bro ba mara se ya turi bua bembi bungara sa me yaka yarsina yin so so wa sanegi so brutene ni weni sukura me bi benti mbira gabe ba garasa da me pasungwa ama baka bem so butte ba kwa makati mara demi yewe basun no se ama menindi kasa piko ya ekotoro mena sa yene sa meni san kosuma sushi pasu be mbare ngam bar no ro kema miso wa se gibu be bada ba sushi ba uni soko me ay wan kama max ka be ye e ba be garbi ke be ko ke be ba sa ba be garbi ka bane to gi son ton ro ke ye we grasa ye we ye da ba ke we da ma ye we menindi ka sa piko pako gere ama gi son toro mbe sa bin gere so to wini wini wimi wi ne ngwi sami ni mi wi nande wa ngusuno ko ten ko ya mo we kunge yenson wi kanamo ngusuno de wi sa kwa alma me waka nye wi barwa de mi men saka ban nande mi ya ne ngara iri se ma wini e nando ngwe ni gamma wa me de mi ankiya nando gauko ya dede rugan girari yuko kanu mbararu na wawa wengwasio ya koko sabu yinkungweni ya kura ya na ya kura mena buye kurupu debu ye gusu nwe ba ye gusu nwe kadema meba kimi nkume kwa kadema gandabi nu ya koko sabu meba kimi nko ba garasa ba kune ayi wa mwengwasi de buwado ma arafia mo wangiga weni kawa adama akwa mati nandasia menkungweni ya kopadi ya mwa weso awongweni ya nsame niso kana kasama bimobu banka bibi mwa kwa mbe gari kemu iku mene ide mene miyabarako miyabarako ba ambia ya ntare temano gusu mwane ya kumwegia ya ngweni bimobu biba mwa bibi bukwebu ka ti diri domi ma nandoga dede ugangirari kadema asara dabiru yera ma mena asara ya kumakura ni ya wakura unsiri sanka bibi wa kwa sambe gari kemo iwa dabar kote mi nakonte miami ki un swati ya eso wa nakonyora kwa ma sara ma tente mo bipi bunu mbira gya igasa ki ubibi bawa me primi mbira gya ki ubibi bunu denke diro miasa koma da demi benti bakwa bakwa no baba mwela ruma ba ule mwela rudona mena wala ten dona ru sa so sene sa koma da wa me benke di ten garu miga albarkam group b
1: kuba kura me bada ba indete gari bikia pano mbikia bane to yewe sa won torendi ike kwa ma won ga kakpa ama ke ye ya kasinsin na benke diro ma de tengere so ne to ne nuku dobu ya wi ko tusia ba tsoko me adamu sabi buko wingere so ne ke ye me ngwe ne be ba ka ke ko me ba ka kwa me mbe ndam be ba ko kari kwa ma ke ye ya ka wirugura ni mundo da ya ndo me ma we ne bi bengala sambira ga buda bi bun we ne buwa ba pin ba bengala se ya kora ne nuku dobu ya wi ko tusia na adama mo yin son mi akin nun kwa yin sona wahara ni aka yin na an ka ni gire ne ma wahara biya be ba kan yin no de won gi so de mi bi be mo bo ne be ndabiru ban bi be sun ban bi be yo siri bu ka ke ye ko kwasia de mi ma abi mo ma kan nda ke di ro ma nu metri mo ma we ne wa an dan bi win sun an dan meri mo sa ka sa ada kediro ada wi metri bikia nembi unamu amana wi soburu takasimu min kun simu ni sanu sanu pai wa so aira ko ipe ika bi wi dede rusinsia ada ma bi bin dabiru mobu bakura ma meko za bare ka bi wi na ton gbi kete kediro ba jimi npa wa mi ba ma wi ngari mu bi ba mbitire te we sa soka ka ni mi so buko dabu bin so buti bakwa bu so bu te meri mi bada te duke se papa be wen ido ida be mo bu wen bu be m tire ni meri sa soka bulletin hima isa ko bulletin e bu ka wa ben so ma emi aka yari sina ba bi be mo bu bu se da son si ma wo be ba tire te wa bi be ndabiru bakura tire te banka wula ba bada de me mo be ba mera ba ntire lugaru mera e tira ati mo si kumanye ama aka keo da sina mo de de mana wa ak daru andiru we baye ma e ko kakura one ya dira bibin dabiru bara ke un sun sun ka so wa bara ke ye sine ba ma ke we an ke na mo mo si manye unu mera ma ko kan yan da ma ku da mo ar de me bibin dabiru ba ko ma ke ye kurasi one wa hala ni be ba kan yin na mo niami mo ye yin ba sara be ba kun bibin be ba ti ba ko na mo ba mbe wolo wahara gamu e wi wi no mo din de ma meni ma group a ginti wi ne winti nuku dobu ya wi ko tusia group and that and ti mo ne nuku dobu ya wi ko tusia de me ngwe ne ba ka ben so ko ben ti ba ka kwa en banda be kuro ga ti bara ti ti ti ta wa group be ya mi ti ta ma wa ben ti bi la gya wi da mo sabe bu ko wi a o no mo te sun ti ya ne ngwe ne su ma be yin ti no sia inwa ni dabar kotenti ta ma kayara na be no se incredible na inti be tia na sewa sa ke un bila gendi ni pamma wura be sen tenyiro rumialda wada yi win tin tukun dabu win mi gyan fagin ye bada bakwa ka moritani tenyiro win min dabu gyan suru so sama mini so ba tia ya ubira egeda ya ba rikori boko buwana me umada maba wana ikwa uda maba fagidi uda maba pasi genu menuko nuka wa bene ka moritani sunu so yenda ba udami gen ben wana iba makwami maba rikori boko gen gen ye kaye bakoko basen bene tem yanka bin mindi amfani wa mu binti ban maka binti ngiya wa mu ni mabai kuro bokwa gingin de min wene besem bisi ga tin pusu sa bene ti vindi we sun dabaru ye no si abaso ko me marcel ha aussi we a ikuro sun daria me men no ge date te nyuro kura mauritania me ga kayara tanin wede tukiri ke su gura su be no si a na inti bi tia nam siwa sa migendi dabar kote na konka de swesia nulibisibo na kongura mawa besem benete igbe bakate bawa ma ungweni busuin bukurubum igbe te ba ungweni busuin pa tam bambiru bilagia ungweni bambi kwa meme ungweni bambi
0: kemu bambe so ason simu seria no bira ge bene tin so san ka dakare kwindu mu wiso ada bi bun ka kura mu bi ko so aso wa igbe ti sa suka sina sina e yin sin bu du suno ka son tro mi ni ka sa bi ko ya ko son bu tori menna yin son bu tori bu ka ipuru ko sa bamero ya pin aya wimikiendi gosa be bako susisi tenyoro grobu so bai kwa bakpa baka turi de betombu nyenda nobu bebe bako sina kita temi yen sa so wa wimi ura kaba meru isiru gariko sasoka Wilfred Leandro Ngbeji o kwa me kanal 3 beneo sem jatum puse yete ba fagidi ba fagidi o dawye pro dara o dawye pro pakena o dawye kokosokwa mau girwa o bawre noni wuba sankanye sobute tawami sankanye ye bakubudomi wingere sobune gima mone insawaya bebukrobi bagwasa budabo sinyete so sina mime bansa tombi banyemu bansa tombe bado biraye yinkungwene yakora yakora awo mune sanye makankam sa sariye wa yayi tinguru grubu son kolbam biba son kola yiro sina yinguru grubi binti banwami karge son kola bibati bende gwene bu gwasi gwasi bu duki buda ayitini bu bensu buruko demi ngwene bene ngwi so adabi yekuru ya waya nkakura mu bikuru ba gwasami babe nwiya bakpako ba miru mbira gendi bibako gwasi buda bu susi tenyuru grube so babi gwasa sama bingi sanua ba yekuru tawiyara mena sa nyima kankam minindi kasa piku bako sina bingi kitaro baba bensu buruko demi nkawene bimi gendabu ya sawa ye yakosu ndera so adabi nso yakosu ndera isatini sanka iwamu binete nso ndakari kwinti tansusi dite so sawamini une hiba kuru nsona babi suimu une mena sukana kukari wibi sante nyiru rumiada wada yi umumi sombrami titako de bine ya wiso ada sama wama mindi ubandu so sina mindi usina kita temi kukari wye mua mebine tembibu puro soko sanka nukudobu tusia mu somai tenyiru guro kwa yemiso wa winti usuesi yomi inwa melibisibu dabar kotenti mi nako ma te nkira mdeme baba nwasia ma kwa baba mankani ya imba kwa mi mena na siara na tobra Faisali Idrisu nena beda baba benosia bila gegeni agulaka kastiru sanu sanu sanu kala ngusuno kasonsia a daru basono turi ngusuno kwindu meri.

Baba tiri yin lode inu wa nu awa ya gaga awon ko ni bi o si ta awon ko le si banji ba o iro ni won pa lukumanu ma o le ademola ayinde enile kai akayo ademola lukumanu akabiliki ajoke ade okoruka yatu ayinba bebi o ademola mi pele o lukumanu ademola awa gbori.

Ala njẹ seun lẹyin ba ti ati gbadun misaya lọwọlọwọ ni gẹbi asiko yi alati fi awọn eto titun ki a fi to wa ni eti je bere ni ojo aje to nbo la o bere si awọn eto titun miran to yato si gbogbo n ta tin se nigba tijọ ti en ba wa se tori pe asiko isimi awọn omo lawa yi pẹlu awa obi na ti a je awa oluko je gbogbo awọn ti alati se bere ni ose to nbo yo je mo gbogbo awon eto nipa isimi awon omo e ma je ki awon omo yin ki won le ba se awon eto ni awon ede wa ki won ma gbarade ki won ma soro ki won ma palo ki won ma pa ma jaro aro baba itan je gbogbo re ni awon ma se lowo lowo bayi ni ojule se abere ni ojo aje to nbo fun osu meji gbako idini ti a fi da awon eto duro die te ma gbadun awon ore wa

lo dede awon omo abi awo bi na ohun to je ohun ikopa wa ninu re ikopa awon omo na lo dede eto e tin se isimeye je won ba wa se to lori ni ojo la tin se ojo ru ni ago mejo ale pepepe pelu ife ti olorun oba olawo abi je olori wa messiah o ma tesaju ninu awon eto yi

0: fataima
1: bẹni ninu lorin wa yi la fi fasiko yi lati bi ki gbogbo awon idile baba wa ti won so logbe ni ilu beteru lohun okun versa de paul ta npe ni de te fraternité ni ilu beteru ni ojo abameta ni won gbe si ipo ikeyin re pelu adura ninu ile ologbe ni ilu beteru lohun aki ebi aki ara aki bata patapata gbogbo awon omo egbe ogoluwa je o kan lare awon omo egbe ni aki gbogbo awon omo egbe ogoluwa patapata pe ekuwa duro ti ekuwa ti leyin omo egbe yi ti o ti peyin da olorun ba lo ki ko je ki ibe to koju da ki o dara fun ibe to keyin da je ki o tun da ninu alafia ti ayo ki olu akuba wo gbogbo awon idile adupe lowo gbogbo awon idile opin Vincent de Paul ti won so logbe ya ya wo re mama leons aki won ku suru gbogbo awon ibi ta lara ki awon ara ilu bete lohun aki won pe eku ara fera ku baba wa ti won o sin ni ojo abameta to nbo ti soju mo kokon la osu agemo ta wa yi awon ma tesi oju lori wa o
2: bi ni ki su mi ajoke oko ruka e atu odo ma wole mo ara ba o ta o bi ki yo
1: to wa si wa fasiko e ki gbogbo awon ijo olorun ijo Catholic egbe koya bi gbogbo awon ijo beteru aki won pe won ku alejo ni ojo isimi to koja e ku alejo aki awon to je pe won se oludari awon eto na olorun oba loke baba jangbo aki won asi fasiko e ki ya wa Veronique ti won ti alaga egbe koya awon chabe ni ilu beteru aki won Boda wa itemo si Ediku rene aki won pe won kwa suko yi director aki won Ediku aki won ni lo beteru lohun
2: abimo fun wa edo ti bimo fun wa
1: baba wa jangbo jedone ton jo kan lani awon oludari ipinle chawuro lohun abi ile ajele lo chawuro tamo si conseil aki won jangbo jedone aki pe e ku le juwa ni ojo to koja lohun awa fasiko lati fi ki baba wa kindi mo françois ni Lubeteru, ope oluwa aki won baba chipa dimi e ku suru gbogbo la ki o dorisa mu same la ki gbogbo yin patapata yawo yin pelu awon omo ibu sala ni doge lohun ni ona maligri aki yin te ti n gba lowo lowo
2: abu ma nawo e gbo ta yin ba o ka bi o nawo e gbo yin ba o ana de mola lokumo mi Happy morning, boy. Oh, oh, oh.

Museveni afia siku ya viki ya wa Yaimari, madame Yaimari akimo ni oja dipo lohun di akimo turipi won gwa won to abo situati bi se ye olodumare ko je ki atake ajere iromo loja nje ola ku fun alaafia ati latibo koni pa wala ra babo lori ofe yo ma fi abore bo wa ki gbugbo awon ti on be loja patapata ye madam siru ni ya wa won julo ki gbugbo yin pe eku asiko wa ya kamaria akinyo je asini gbagbe gbugbo awon ti won ro won patapata ni de polohun e mata e ma jere je aki gbogbo ya o mate siwaju e ko mo jometa ba wa jeblamus akin pe ko siko yi pdg fe oluwa ki won ni adugbo titiru iletura je to wa fekun fekun ti e le ma gbarade nibe pdg ife oluwa ki blamus baba wa won gilo wa ki won pelu dile si wa fasiko ki baba wa won julo alaji afijide araka iriakari ya fi to dari ko na suko yi baba alaji afijide dada akeyin o ekoyomita kala ni awon baba egbe ogoluwa ake olodumare ko ni je ki ogona ki o pare e o mata si ni ake baba wa kana ti amosi alaji agani amusa ife wumi ake gbogbo won patapata baba wa bale raimi idile baba ya o firme ani ma boya wo de kujo tetin julo kan ozina ki won awon idile balogun idile torozin idile diara ki bo mi patapata o idile kwamina gugu awon idile dosun idile kadi aki bo won patapata aki o olorun won abaloke yo ma fi abore ko ma fi bo wa ti a ma gbadun asiko ta wa